Sanje nasi dada mon belirin tapka pram donje ani kun bak ani umze si kurinamu an lanje dugu si nyonek piche shirin dono sana umbur lanje na uzuk mal muti ya deshnup tize kronin karm kalichi shirin lirima sana sa lanje na udyapka mon belirin tapchi dos